0: Ma talo fatulle tato proclamme ne foi vai al siaffi pe foi onna to am tali ai ya e pe on masali a stofi tala na lo ya foi da nanga ya e le vi ngole tua tato de sulle na ile lo fa fa mlo lo mai lo tato tapa usile le langi mai sio lo tato va tapuia ya le nu tua oi te ai mem tau sa Ya mas vol fav tayer tanga tala vai ai ne u mlei fu mai yon faru ngale lei ne fu tay a fo mo ne ya su fo fav tayer le lofa mo le ngale lei lo ta to mo tayer le mfai la von fai ti ti a ya le ala ngai ne ol fav tayer fa fo ya te ya mas vol vinga mo le fa mo si sili ya wa ta to ter ton fa ti no ina lava fo fo nga fai va valer tanga ya fa mo mo ta si lava ya lo ta to tua O le alofa lao le atua o mwhaion whatanuina Ti ute mawhaiva e misio lawa singa sa whiangai masio tato tunu nei fo iaso Ia ili oso e fo le lana le lale tae ao se ia pa ia niva anga le fiafa E tonu fo nisio lo whiangai pia mga aluenga Ia manisi fo o whaiva e masa ni ai Ia ili lau tele lava o tritonu ia wa e manmanuia le whatau tenga E misio le whatama soali inga e so se ti ute ma so se mtafa yoi Ya tato te fafta ya ila lofa mwle anga lele yoro tato utua Ya, fata alofa tu la unanga si ufongo sa utonga lipo ya la utelo si o tato tu nyo tulanga faalupea Tulanga masani mwa ifafelo ya tu mfata alofa tu lipo ya la ufa inga lewa tutofi ele tua Ya, mwana yola ato faritua iso si fata faita ulanga ifia Suri wa aia oro tato utua ele lalo langinei Ya, maloso ifumunu ya mwle langima Pelewa mafuta mai A talofa tua ile va tele mal falo le tawai talofa talofa la Ya le pa ia fo sa muio no tulanga falo pul peina Talofa at fo itupu mo tamali Ya le ngata fo ile o tapa au mainga O fo fatu fa talofa tu ya ile fa falo pulunga si o tatu tunu Ya o tu la toa mo la o talaya Ya le fa au fa yuta mo le au fa to fa le nga tafu le fa taro fa tu tap nga mau fa tu mo tausi sa wa mo sa to mai tai au fa pai au manga le malo sio sio tatu tu nu ya mo fa tu pulanga la lova wa si o tu lava sa mato fa filo ni va le fia fi ya lo mo fa na wite sio tatu tu nu o lumana yo ai nga ka le sia fi o nga mala alfanga mai si sio tatu tu nu fa pe pelo sabo Ava pelewa mafuta mai malor se fumruia. Tautaya e pe ava pe uto ai tonu mal munu e moto malawa wa. A e fole fatu tenga fe au mga luenga. Ava pe fona e tau pe au moilungo le ala. Ya ye le anga le leyo lo tato tua. Talo fatu le tato por kala mi ati o e uto wa fe afeo pito lunga o vai panoa. Tono moto malawa. Ya malo lavar se fumruia talo fra. Le fangaloina le tapu inga mauta mamu tina matutua Toi ulutai o sio tatu watunu ule au wao sinsina Lato utapu inga lele oa talo fai misfoi lato wa pulpula langotolo lato usoifua Oa mai otou Neoina otou le sisi le mai Ya mo vava yatu Peyano ufa yatu ile aso male aso Ola mato utautua ila ngone ina lava le mafanfana Ola utou utapu inga Ya e mese foi o le marusi anga Ya male mana o auto tutalo o lo talo ile au mole po Tapo ia le arofaiva o alo mtamfana usi o tatu utunu e mese o samu atoa Ya vabele ua mafuta mo ili nefoi vangale fiafi Ya fata alo fatu ya toto ule avatele male fata alo le tawai ma alo lava le tapu tapuai Fafitai foi mo talo sanga mamoli Ya i pia fa murianga le tua ya te utou e mese fa fua lo pelo utou sui fua ta alofra. Anga ya tu se fa ta alofa ini malo o siasi mai. Fa inga malanga mamalu ufa pia fo ina tali malo oisi o tatu ai nei. Ya se tua le laulangi ya ngai mai ai. Na masanine a siasi mai po soru ai teimi fo ileo wa ea feila ufa nuartu mai ta vitoria. Ya lau pule le malo faftai Ya mapuani mota Afio maya su maya mali umai matala au mai Faftai le tuwa sa tautai folau fai ngamalanga Nau feilo ye marfia fia mainga. Ava pele wa malanga tu sa mai o ka o ka se manaya. Wa manaya la fulfillinga. Ai ava pe ona tianga i mai masal salom tau mate mate. Ya le wo fai tala tu ya te o ele fa pe o se tala avane ai. Ele ia se stete la le la te fiu sa ili. E te le mau se stete pe o stete le wo etu la o ele ai. Le tamai tai o Victoria le anga le fianga Australia. Ya ai te tala tonu la vi ai. Fai nei sa o fulfillinga. O ene te wo etu ai. Ya me siru mawalo wa no te afe ai. Ya wa fo saidi nga manuiam saidi nga malo. Yo la fo ile un stemi la tato mafutai to tali fo nga malanga. Ya lo fangia le tua. Mo moli e tua ilo to soifua. Fa to fa fa soifua tu e la tova pe fo no to fo fo tali watu. Ai a foi termina si ai la ufanua o toma ta Victoria. Ya ola to tele u lei tu mo lei tu la langina ai mai ta lo 5 fo termina fe lo ia lo termina ta uma vai ai. Ya ol tu ala lo por kalami. Ya e fo ia mo lo wanga fia fia. La fo ia nei nu le ai na. Ya ni fa le tonu le maftanga manisi o tulanga sa e le fia fia ai. Ya if you fear nelo lotto nemato if you fear lo fainga malanga mana tua fear ato fear ting pusa malau ato fa fa fa na te lua a malang fatasi ya e matala e matalia ya to lu mal manu ya lo fainga malanga le se vaenga fa polinai oi ya pete fa no no wole mo ni si vaenga lo woso. Ya alu masitala lelei. Manuia foi le tua tau taifolau. Ya la umo le au ia. Tau numa le manuia ainga. Olo faamuri mai. Matali mau mai fanua. Tatalo mo oe. Ya feilo ali fie fie foi le viinga. Ile tua toa faso ifu alo fatu. Tatalo fatu rifi ta faafonga. Si o tatu watunu. Olo mfai foi mafuta mai lunga upenga tfailangi. Masini tere vavave faanei ono po. Fese tafor ke lope, fese tuo nila ulangi o au tuel maaloso fasalaunga. Ale si ufonga o saltonga. Ea fatalo fatia toe pe afa pe fau lau faafonga mai. Ea afa pe afu yo oese paanga totino e masani e lau faafonga anga e so. Zei tuo le nila ulangi, ea ele ngata ya soluru awa stofi. Ea fatalo fatu, maufolo fatu ya toe maalo lavala soe fumunuia. Alo fo ile langi mama. Ya ete tonunga lo o tato tau muatutusa. Ya po ese fo itulanga i taimi. Ya mai tula maso. Na e ui ai lea. E ui na vala vala inofanga. Ete tonunga la unanga si ufongo saltonga. Olo mau alunga pele lofa malanga lelei. Olo tato mataisiri le langi. Ilo uto usoi fua laulile. Malor tau atai. Alo fo ile fato toa. Ta alo fala. Ya, lenga ta ile fato alo fato fo iwo mo paanga wa ume mamai mai lato fo lo avel to tu mo la ngar su fo sa to nga fai malato pang to tino. Ya, fa ilo atfo ile fa fo anga le fo to tala ina lo ia. Ya, fa sa lo ngat usa watu. Mai la wala le volvalu tu si mali va win family mo. Na nanga masani lau por kalam sa mo le si fo fo nga o sa to nga. Ya ola tu uno masani o yalea o au ne lua i toni tu mo porta o lua a polo vir vir mo mua mai sio mato nu fa pel pelo fon fa um sa mata le tu malo salenga ele mo chele sa la fai ton la va sa mo mai alo fo nga lu nga pe fo no so ia tu ai ia i fa to anga ya wa fo nai pu talo to sele ai nga ya ma na va lo saulo wal fa wo wina ya ol to tu ai pe on yai ya on nga le si fong or sa tong ne o tu langa masani ya pe fon sir fiola stofi ya lang ole aso le fata fiti fata fiti nga luenga ma tu ta di ma sol va ya so me le aso fuala sfroile Olo la stofi fata fiti asfraile tawalunga. Ya awele tenga luele ono fitu asol vayaso. Awa te poli. No no vinga oe fata fiti asociaso. Awa ava pia wa fia malo lo tayao. No no vinga te fata fiti nefo. Oye te tawalunga nei. Alo inga ese lau fata fiti anaf. Ana lo fa amu ia ia to ia ia na tenga luel fitu ono asol vayas ai amu ia fo mato ole mato tenga lue ia so e lima e ia ile mato fata fiti mal mato tawalu ia ole vai lo fo malu wa vo le wa la mala ma fai u fo ia tu langa ife au manga lue ngol vayas ter tonu sa fo lau langi ma fo lau nga si tato tu ni fo vayas. Ya mes fol ne masina, masina lo naiva, e al tau sangal masina ya setema. Le o tatu au liam el manuele lo fole tua, le o aso sful mal fitu. Sful mal fitu ne o aso al masina setema. Ne voi tau sangal uafe, male lua sful male ono, o tatu au liam el manuele lo fole tua. Ya, ma ya fol fatalo fatulanga masani le ala fua lo fa befo ni tau tua tua ila upur kalam samua. Ai alo fatalofa anga ia to wa fo musical man avo nga lwe nga le try time show mo moli oi ai nga ina wa elo fato tenga ai ma se fo fa mama aveng fa malo si au ia to em fa fifia ti ati oi lo polo kai lu nga wala ya ele nga ta fo ilo tapo inga mo to mala wala tap tap wa mali man nei or tau fiafi. Ya ai mas fo la to la fi ngai manga se sen ola fi fi ola el man yo le alu sabe un ol kalevi ya la pat pat tu atu ya manai pes pes sen asa mot ton ya lu al tv la to wi ala fo pes se tu tu ya manai pes sa mo ya te ala usave wale te ya le wosi va ya wa si si la ile au nga ole por kalam el musika ol man avon aluenga ya o fo la le te lu ngol awal. Ya wa amatan taule fi fi kolosia le ta vale kolosia ne le ta vale le se mori mo em awete pol ai mo wal val valu tesi maliva a win famo pe fi se fruta vale kolosia e lumo le anga vale mal tam tau oi ne ya se mete por tu e pelato e o ai fai fai mali lo sa e te tau nu wale po ai ma wo inal val valu tesi maliva win famo le mole la tato se et un musical manavo nga luenga ya e fa ma lo tuai nga lu due so tato tunu ma lo fo morta po inga mes fo alom fa na wo wa fo i le fianga yai ya ele lu fale ma lu fa fo ya onga po fale a onga le ne ya so te tonu na wo ta lu man manuel to telo la to pe ya ol verso mul mul ne lo no win ya le fo fa ta fiki fo la to ya ta ya wa ena fo ta wo lu nga fo ile ya aya lo atu fo i tuanga ya olesi fo i kuata la topio na masani ai ya i tau sanga tai tasi ya manuia lau fafonganga manuia lau fasausongo le vanga le fiafi ki ane el valvalu tesi ma leiva win fama le mua musika ole maana vao ngarwe
1: musika ole maana vao ngarwe nga le tau tua masani alau polo kalamisa mua le si ufofonga ole sa orotonga ya latu ila wala leo valvalu tesi ma leiva win fama le mua. Check ya oe, sawia.

Yo le na wa tawu nga fol tato por kala me musical mana vanga lue nga ina tato nu la vale tulai ono ni foi vanga le fiafi le tau tua mala una nga la por kala sa mor si fonga sa tonga to fa talo fa to ya to e fa pele fa to ai ma futa mai la to foi lo o fa fonga ma mai e mes foi la to lo fa fonga la tala ta mai ya ma lor so fu munia ma lo foi to wa tai ma lo foi fo la ulangi ma ya tato te vi e pele lo fa mala le yo le tua tau singa mesol pui pui nga malu lo tou soifua ya le fu mfaun ta to to la wo se fai il manga tau soifua il ngo pe au mang malu le ya ya il tau to masanya la pro kalam sa mo le la ta to se atu ya wa fu fai nga pa nga mo pe nga fai langi ya e ala tau i tala tau longo longo po la fu ni tala ya mo li mai so ta to tu no wa fu longo longo pu ina ya ole tapo inga so ta to tu no u so se vai pa no ole ni le langi ai tau malele so se tu le ni la langi ya awa su elava fa malama ma esisi la muva va ai ya ma ave fo la fa fonga mala fa longo ya po la se tu langa o ye tau lumanga ya ma tu langa ya ma fo fanga lu lu mamao fa nga malo e ma so tonu si o tatu tu nu ya ile ne fo vai tau tau sanga ya usi ma ya la fa fonga ya il fa nga pa anga ma pinga fa langa. Le tautua maa sandi ya lau porka.

0: fulma lima minu te utea ili tulayono ili te utua mle unanga alau proklami sa mwole si ufonga sa utonga ili nifu ya stofi aso fulma lifito ili masino se tema ili nifu ito sanga ili olu ono ya leo watatu wa ulia mwole manuia ili nifu I vai tawur ta usanga ili alofa mwole anga ili leo watatu mtai sidi ili langi na ato wanga ya tu sifai ngala tamaitu ulanga li tala li tau ya wafu nofu sefia si utatu utunua mwole ufafonga Yang ia turfa ingol niva yaso mes foi oliva yaso fo. Ya ole wa nganga ifo foi de lama nga ia tulon no fo ngo tu atu yai sa sulmana ia la foi de so. Ya malona mafrfana na o atu sulma le lima tikeri. Oliva nga mola so ta ola fa pe foi na va ia le sulo le la. Pe ta yo la matele na awoa. Ya malona mafrfana e lua se fulma le lua tikeri. Anga ya tu la stona ima la sale ufa ilo maya winga tutusa umatu langa le tau le ayai le ayai se hao e faala ve lawe le susuru mana yo le lama langi le lei se iwanga na aile angi angi le savili ya ole mafanfana ili astona ya lua sifurma le fa ole mafanfana ili asosa ya lua sifurma le ono anga ya tu la songafua fapenafo ina vaia le suru le la ae ole a matele la vafo ina awa oa le asongafua Malona mafanfana ole atoe palasi ma ili sifuru ma le fati keri. Aso lua langi lelei ma surumana ia la nona mafanfana ili sifuru ma le fitu. Aso lulu ma le aso tofi ia e fape na foi o na winga tusa tulanga le tau le ayai. Ole ava ia foi le suru le la ole ama atele le vafoi na awa oa. Tusa le foi le mafanfana le aso lulu ma le aso tofi ole aso asau. Ape fo ina nga ia tu le lua si furu ma le lua tike rin ma fan fana. Aso faroile ma lasto na iyo le vai aso asau le fu ufa ilo mele au vai tau. Langi le lei le aso faroile, suru ma na iya le la ma lona ma fan fana ya lua si furu ma le fa. Aso to na iyo vai le la, ae ole ama tele ina vai ya tu langa ili au awa. Ia ma paolo fa asolo ato le aso to na iyo lona ma fan fana ya lua si furu ma le tolu tike rin. Ya ole tulanga na le ua anga iatu iai ya lau silisila ma le vaava iatu I tulanga le tala le tau tayao lua sifuruma le lua aso tonai lua sifuruma le faa aso saa lua sifuruma le ono aso ngafua palasi ma le sifuruma le faa aso lua sifurufitu aso lulu toa sisi iatu lua sifuruma le lua aso tofi faapenaano tu mau lua sifuruma le lua aso faroile olive aso asau lua sifuruma le faa ya ma le aso tonai olive aso fou Lua se fulu ma le tolu tike ri. Wa inga la tamaina I tulanga le talo le tau faa mau poina fole au nanga si ufonga sal tonga. Peo na li po tia mai le au vaa I tau tonu si o tatou ai nei. Nesi fwoa nai faa lingam faa sisilanga e pefo na masaniai. Ya wafo nofu si fia si o tatou watunu. Le tau tua al heaven al mesi kia peo na si fia. Ro ye la to lau po ole o lunga apio folinga ya o lo om faina esi si la ni so fam talanga winga ile fu to tu am la la to nanga ai o telefoni lo ye ta to le cho e mo fai ona e so ta ya tu ya ile fion el fortua ya vi ne a fu mono tu pola ni so vaenga te fia fsilingi ai ma fia manino ma fia mara mara matili ai Ile tautua pula unanga le heaven and mercy care. Ole numero al telefoni ole ofata stasi o lua fa lua to lua. Ofata stasi o lua fa lua to lua. Ya mfeone aso ya tu le fio ngal fritua ya vinea fui mono tu pola pola tu maite fo mai. Ya wafo tu langa winga ile tautua ma le unanga le heaven and mercy care. Au avoire ngalo ya tole tautua le tangi lima unilink. Ya unanga le fionga ya taifu marie tuua. Ya epeifo na efa afonga ilunga la unanga le si ufonga le saotonga ili tailua vayaso ya stofi. Ele ole vayaso la neile misi. Le sa efa afonga ili stofi ili vayaso ntia nei. Ya lona winga la afa penafu ina mowa mwile ava no ili stofi ili vayaso asau. Ya pe a tusai. Ya matai mitala fiangai. Ya yani tutuangia wale maalfia ya nfape nafo iliona le mfayo nfawo wina le tautua le tangi ilima unilink Ah, o telefone me foi, eu sou taia e nisso vai em te mana o miaise, eu sou soani, mas ele tem lima, mas nisso vai em te fia mala mala mai. E me foi, eu não vou au lei, vou taia, eu sei, pá, ele é a folfale fiafi. O número do telefone, ele é o favaltasi, fitu ono lua, lima lima lua. O favaltasi, fitu ono lua, lima lima lua. O telefone na altang e lima, eu no link. E a pole fio, eu falei, tu é a taifu Maria tua. E ma fai un'e so ta iai mai le iva ta iau si e pa ia le afor fa al fiafi. A e mana o mies e so so ani pe tai ua fa mutaina le temi fa taraino le telefoni o lo tala fo imu el fai to e mole tu eis fi autus tu sia tu ina tu iai lo suafa e maso le numero lau telefoni e ono fa pe na fo ile na to tali watu le fion e ata e fumaria tu ua si temi vavi. Efso ta ya ya to e tu sai matulanga umolo e mana o mia se so swani mai le tangi lima yunling so fa ma wonder telefoni o faval tasi fitu ono lua lima lima lua a o te mi tap ni al telefoni fa no mole tu yai ya se fe auto stusia ya onna tu na tu ile o lo swafa ma le numero al telefoni ya no fa pe na fo le to e mo se av no so ta e tu ai le tang ilima unilink mo o five time. Me ona failo atu la unanga na fiele sta sin fa munina ya ya tato mat mutenga ole ngate mat mutenga ma vo fongo ya solulu ole va ya son ternei ya va pena fo le vio F20 numero tato lotto le stofil va son ternei le sta si ya na fa manu ya inai. Pitai o ana pō, lea fiafia nafi tautua masani, I lea solulu, ia, whātino ina aifo, ili mātu mtenga o mafufonga, numero le loto o le pō ana pō, loto la solulu, I sapli imentu e lua le whaianga I etau nunga o lau mate, ia, e peo na masani ai, I mātu mtenga o mafufonga. O numero nanga I mai ana pō, tato loto ana pō, le numero tolu, ma le numero lua sifur ma le valu. Male numera tolu, male numera lua sifun male valu. Ya o te lo mai lopo e manatua, ya ma e sirafia lau numera na momoli mai ana pou. A ole numera tolu, male numera lua sifun male valu, ya se li watu ifa momonga, ya po ya isi tasi o mateina nei numera. O salome numera tasi, o Steve numera lua, o Manol numera tolu, ya olea la ufa mnuina Manol numera tolu. Manol numero tolu al tato malo momona te wila numero fa Steve numero ono satele numero fitu sool numero valu satele numero iva oli o kisa numero sful kisa sful tasi ma kisa sful lua o va al sful tolu te wila sful fa satele sful lima va al sful ono Steve sful valu sool lua sful tasi te wila lua sful lua Salome luas fumal fa o va'a luas fumal lima. Misi le lua ono lua fitu a tali mai so o luas fumal valu. Ia o lesi a tato malona, lesi tato numerona e lua ai. Ia no inga leu mata watu ilau fa'afonga mai. O manol numero tolu, ia ma so o numero luas fumal valu. O salome numero luas fumal iva o manol tolu sfolu. O manol fast fulu, maluanga lau fast fulu malua, o sorry fast fulu maltolu, fast fulu malfa, mal fast fulu malilima. Ia o tato numera na loto na poi matumtenga mafofonga, o le numera tolu, mal le numera luas fulu malvalu. O le iftalenga ya manol, ia mai oi Epping, a le o Epping o menda, ia le pitonu ulea la leta malolea, Ya a ole tina ya soo, ya ole pitonu o Merton. Ile numera lua sifun male valu. Ya, famul mole pa fa fonga mai. Ma ufu isi hava noa, ya tu tatu falo lua sen opens. Le Monty Coffee, ya po le Pacific Island Mix. Sunga fo ya testmen mal fletu ya anapel. Ya epikina fo ila ufa ilonga ya la ile pisu potol pauna Pacifica. Ya po otamai pisu po yono fo ilea. E pule lava oe lau firfilinga. E leanga ia tu tato proclame piki la upisopo o e lava tanga ia tu filfili faisa tonu po fair vaenga na ele avea uma leono male pisopo tonu pa una famul mole e tasi le vaenga e tanga ia ia mal falo tele fa ftai ia tu tonu pa una na vaenga mo si si fortato tunu ya ai denga telia te tonu le aso malo lo fo ta tonu aso asau ya wa fo le asfroili asfroili le aso asau ya o le aso le nau te tonu le la e fo le si aso malo lo ta tonu le so ya wa le tu langa fo le alo atu le o vito viene ya mes fo yo le ta longa por tam sanga le AFL ya mole su nga champini ya leu tertonu ole vayaso asau ele aso lua se fulma leono ei ne aso lua se fulma leono lo no vinga aso malo lota to lua se fulma lima ya wa le faino ole AFL le fai ele aso tonai ya ona ta pena mai foi lo su nga faino ya ale ta longa le NRL pole NRL male pole lakpiliki ya awa foi ya le sa ilinga foi ole champinio champini il masino octopa lo no winga le la tapenatu pe ya foi nga mai ole wat fatali mai le awa Penrith Panthers ya male awa le Dolphin ah au na lu le wai lunga ya na ole City Bridge ya fatali mai ya po ayo la wali ya la to tausini o tu lalo ya la la ve ai le warrior male awo le Newcastle Knight e pe ya le tate va va ya tu falling o se awe malo au na ya le ase sa o tu e to e feto ai ya male awo le Dolphin ya pe fa pe sa o ya a o le talong le va le rooster ya male awo le shark ya life atel tali mai le au al Panthers ya Penrith ya ole au malo mai na ya ole fa pena ya lo nuin foi ato manu ya foi le rusta ya lo nuin ole ato fito ai foi le rusta male au a Penrith ya mole semi final ya pe o ata na tu langa talonga NRL ya a ole talonga le AFL ya te lope uma sini le la ta alo male aua le au le sau mai lunga le na faya ina isi a matou au le Cats pei au la ua na le la ta alo ya ai pe anu faya to le ule manu yata un fai ngale Cats a pei uma le mua le avanoa o le au a hofu ya le lola poina la ta alo ya le wa ta tonu o sini le la ta alo ma le au le au afrimento le au afrimento ya le au na le la ta alo ma sini lo no inga o le semifinal na ya ta tonu fo plus pen lion la fo i ta utia fo la na ye sau ya le lo fo i pete o to e au ya plus pen le su e nga final fo i ole AFL neto sanga ya nai vanga nai nai talunga le wata ta mai fu ta unga ya wa fu la nga ya tu ta musanga pe un sa wen fu ta sanga ya wa lo to po fu ma le tu langa pe na ye ta un fainga ale a wa le or ple ke nu si la le ta te smul muli ya a se yo fa ta lo fa tu si to to le wa nga i men le fa fi ta lo fa ma lo so fu ya
1: langi la ulele ya uko fara malaya shaka
0: oi talo fai
1: kwa malo ka kwa ku ulgei
0: ai
1: ya si maka ngofi mal por nei
0: malo so fuwa tu
1: malo so fuwa la
0: ofele tu langi le te vai vai nei
1: ole mala ku ngela lo ni dela mo ore tano volele i brandly tano ya lo ga your dende na ngolo
0: tole
1: ole che final venga
0: ah amu ya oi ah
1: ya Ia
0: ngā ruenga, ei.
1: Ngā ruenga.
0: Ya, nala. Malo, malo, soy fu.
1: Malo, soy fu, malo, le. Malo, soy malo, lo cacu, acu.
0: Ey.
1: Mangaya, que le ya cacu. Mangaya, que le ya la ufaso, el calón ahí. Ah, calón ahí, a pingirici, ahí, a male.
0: Ya.
1: Ya,
0: nala. La woman tua malo, lo le, ya, la woli, na, ya. Ah. Nala.
1: Ole
0: fanga kai ole aula pengiri fi dokirki. Eyo, ya fa fe lo lo lo na fit pe afa pe.
1: Eyo.
0: Champini so so ole na ye.
1: Ya ka o ila okiru kilo o pengiri fi ale awe ese cero voy. Se awa e alu le, e alu ya pengiri fi aga alu advanced schooling.
0: Eyo, sa ole le ya.
1: E o aku lo le au vole, ya. Kala ngwa uka inga ye woka ita hu yang kuje vai.
0: Ya, iyo e wana, sa e talo voli fo. Ah. Wai le lau seki to ya. Ya nala, ya man, el fa pusa al tava ting apa na fo ile le loy pulu wa. Ya
1: lo que pasa que ya uno mala ukando o sio que le ama.
0: Ey.
1: No pagan a buku. Ya. Pero mala ukando no que fue que fiu. Yo fa pusa na.
0: E fiu e feu la na. Ah.
1: El periodo de pusa o
0: Nala. E vetto fa po pusa voi le fa su e vetto tala lima. Ah.
1: Ah, ese voi lo ca kilo kilo
0: cui ngai voi fa ngau yang ka. Yo e le da lo fai. O le ta tele mo wa.
1: Ke lo ngai jo se kanga ka fai fa ngau.
0: Ciao le le ya le.
1: Me ale la lo lang e kilo kilo e idea. Idea fale
0: con far fit ei talo fire
1: uni mai con un loco y fale ai
0: ai nga a talo fai
1: e ya ka ko ai lo ko ko mal mal mangi vai kai e de kai kai fai nga mai ka ko wa mo mal ka ko va ku fo ya le mal mal la mal la la ur sa peru nga fo ka ko ya
0: e yo e sa ole le ya sol
1: ni kai kai ku ku sa
0: e le mo fai to e mo wa
1: e de kai kai fai nga fe ka wi ya ka ko wi
0: e yo e sa ole leia
1: eu ole fo ka ka la ko yo nga wa ol ga fai fa ko anga e la ul me ma ki ki ya so
0: wal me la na sa sa la ul sa pelu le le lo fa fe au a
1: la
0: tu pe la tu fai va o a mai le a e sa sa fai va o e le to ti pula a
1: Ya
0: un tayalo nada, ya sasalo. E fi wa pe pelo e lo le le ya to inale. Ah.
1: Lo le le ya go inga ki cheia, a lo ka lo le le ya fa ka fa ka fa.
0: Ele fu fu tinaso to le tautia. Ah.
1: Eyoy.
0: Lale me tautu el to ina ya etongi ya ele ya se fole talo fai.
1: E alu ai. Ya un ave kemi. Ole sa we ya so ngai mai lu manga yoga ko fanga.
0: Mm. Yo.
1: Ne fu buka ko wola mai ka ko fanga ka ri ne vai ke me lo la ngai ka ko.
0: Ta mai. Yo. Da ole le ya.
1: Ile. Ile ola nga wo wo o ye.
0: Yo. Ele fanga ofi.
1: Ele fanga ofi.
0: Mm.
1: Ye da ole ole fa fa le ko mo le ku pu mai sa mo ngai ka mai ki vo ya ma.
0: Ta lo fa ya ri.
1: Mo mo le lo ko ma ki ki lo ku ya e.
0: Ei.
1: Ngai fanga u.
0: Sorry.
1: Ya wa u pu a vo ye o fa na wo le. Ah, aku fanga u ole lumana i mana.
0: Ole lumana i ainga afolana ole. Ya ole fa mwe mwe na ainga. Ah.
1: Iyo.
0: Ole lumana i ainga o nu uma kale si.
1: Iyo. Fanga u
0: so aku. Ya ole oloa fo in fo mele tu e tosi. Ah.
1: Ah. Iyo.
0: Ole talo fai.
1: Tau ke kua ye.
0: Mm.
1: Fanga ka mai ki.
0: Oh.
1: Iyo fo le ma fai ngi ka mai ki sole. Oke de iro po la se men fa nga.
0: A fo la na pio la e.
1: Ya e.
0: Mm.
1: Ele iro po la se men fa nga ngi ka mai ki.
0: Ole mele no falo ngo tu no fa nga mai van fa fo mai ole maya a ele fa am tala ina la le tu nga ona le maya le no fa lo ngo tu na a mai. Ya a ele lo pe no fa fe ta lo fa. E
1: fo ngi ma kwa sa.
0: Mm.
1: E o male ora nga ngai ele kai kai
0: ele ngalo ele em final ese mafau fau mm
1: kai kai kai me fainga
0: ta lo fai
1: la se me saka ka un fai ola se me ka un kilo ya
0: mm
1: ngo wing o sa wa ngo fa nga u me
0: e oi se me na ka kilo se mafu nga na le ma so salo ai ah
1: mm
0: wa o ya nei ta mai ki fe fe se me fa pe po le al
1: mm Okay, o fure.
0: Mm.
1: Yo, olevo kele i se uso bo ye, e uso ma kai ko lua ma se uso sta ma yo ya. Ya, ma kai ko si uso bo isa ma yo ya. Mo fali.
0: Oh.
1: Na, ska ma bo e ma kai ka ngo basa ma.
0: Mm.
1: Ulu mia ma inga i falak.
0: Oh.
1: Ya. Yeah. Ska ma e isa ma inga i ngo fali ya.
0: Mm.
1: Ele lan kele kalango aje o ni weekend o kalango is kam penga ki kawango nga jo nga ne singe ya inga
0: o
1: ka singe fala vela
0: ta lo fire
1: fanya ka fanya ka kilo kilo aku wa ina ka ia ido malo ka ia kan pungu ka kausia ka ko fanga we kan ka ko ka ko fanga
0: oi oi ta leia
1: o kan ka ko
0: fanga
1: kan ka ko ko kan
0: ka no wa fanga ta leia ya
1: si fa fa ngongo nga nga ila ke kilo kilo aku fa nga u kalo fai
0: ta yo
1: ta si ye kaulu kaulu ya upu mai se a o inga
0: ya yo ya nga
1: ya nga si ngei me wo me wo kupu ya
0: mai
1: wan ko akele o kupu langa sa mo
0: yo
1: fai fa nga u la iki ka
0: ya na tonua yo
1: fai fa nga u la iki ka mai kilo ko akele nga kupu langa loco kilo volele ya i e ye foi ngai si anga foi me ka ko me ka me ki au foi ko foi ko ka ko ya ngai me lo ayo mo ka me ku
0: nala
1: e ko foi ko pues foi nga me bu ma lo lo ko ma ku
0: ma tua e yo e
1: se ka ngo fi a ka ngo a ma ngal ka pe fa ngo se
0: ka ngo ta u si ya o lele ya vai lo fa na sa o lele ya
1: lo fa nga wa e ke ma a me ko ti e dis
0: Yo, fo mana o la la mana o fa pes mo wo mele me a.
1: Eyo.
0: A ve tau si o mo wo mele so so ni mele ai. Ya e
1: se.
0: Mm. A tau si ai e malie ya ia ma va ai e ia. Fie fie ya ai.
1: A. La ka ia kan ko mo a kan on la ka tau si dan fa o e kua ya e kua
0: ya. Eyo.
1: E kua ya la vo e lo ka ma ki de.
0: Ne la ya ma tua. Mm.
1: Kua ma.
0: Tau si nga mai.
1: A me la le manga ka tau si de.
0: Ya.
1: Nga ola nga al kama yiki manga o mai do el
0: kama. Ya. E oi.
1: So song ya ku ma lo fa.
0: Ya, le fa ole no fa le tonu na.
1: Mm. Fa le tonu nga.
0: Mm.
1: O nei foi mai kau ma.
0: Sa ole le ya.
1: Ma la ka kilo kilo ya e.
0: Mm.
1: Ai kalo si ia, kalo si ia.
0: Ya. Da si ele lo fo le tu e.
1: E
0: oi, o tau, o misi la tua vanoa, a to e manuia i utel tonu au manuia. Ah.
1: Ako malo
0: yelo na kiko volume yo. Ya na. Esa le dia. Fata mala foi.
1: Afeko o ka longa ngai ole awa ele turn up ele le le le le le ya kele me se se yo la unga yo
0: yo e sa ole le ya
1: ya ya ole sharks ma wa ole warrior ma le awole
0: ale Newcastle
1: Newcastle le ka alo ngai la sko ma
0: ya so nai
1: ya a o
0: a ole rooster ma a
1: ma
0: ya
1: fanga ah bu yo le rooster
0: yo e ola na fo ti ti lo fo sa ole le ya o
1: Fine
0: ka yo le gusto so. Awa ula u ma fa pei un te uto tu la imele final na fa di tau sanga le na wele warrior. Then then the final imele rusta nu fa pe u ya e un te uto tu la imele ya le fa ya ina uma ta lo ngene uma ni. Fine ta le rusta fine ta vol au pensa.
1: Ole ola u
0: ma dolphin.
1: Ewa ewa grand final dolphins for the panthers
0: world. Ya sa ole le ya.
1: Era
0: que el quilonga ye. Ya le leía. Ya sawa oye, botau fue tu sa uma e fale tonu lole au ya.
1: Ole au e fale pongo la.
0: E vai vai lorta alo le au le vals full minute, ya.
1: Ioi.
0: Sa le leía.
1: Lango le au le a pengi difia ni. Y
0: sia. Sa le leía.
1: Kilo kilo la ngal kamai kianga le siku a.
0: Ioi. Le atari or coach. Ah.
1: Le atari or coach.
0: Ole ki ya le na le au na.
1: Ole kamera nga a kango e mago ai fa kau kai e kamera nga ka longa.
0: Sa ole leia.
1: Fa ya ku ya ke oe.
0: Mol
1: mol kama kiki voi le le mago ai si kaki le leia le kama kiki le ka longa.
0: Sa ole leia. Wa.
1: La kuai e la kuai ka alo.
0: Na ua matua. Sa ole leia oe.
1: Ya. Ai a pingi lola mo kuingi rangi oki.
0: Yeah,
1: nga
0: malo
1: ngai
0: ba e ngai ka usanga ya me ba ngai ka
1: ka ka ti ala
0: ko malo ka usanga ya nala la ni ma be na
1: ko ko lu pe fa ngai ba
0: ke ne se asia nala la ki a pe ngai
1: Due
0: va via.
1: Due va via, io lo incapo io. Due non puoi mai mai mire. Mai me mai mai io sui mai manuki io.
0: Io e.
1: Falava con mai chimo.
0: Naua manaia, anaia sa leia, tua le lei nga luenga ma, la ngo fatto angana. Ah.
1: Io e. Ko angana sa ko ngi mai kai.
0: Ia.
1: Ko ko lai sa mo ka ko ai ngai sa mo a foi a gue. Presi me ale lo ki ki lo yeri.
0: Ai.
1: Si anche la ora pisan po. Ma con fale già.
0: Ehi.
1: Core mole popu.
0: Ia.
1: E mole popu.
0: Io va fu ia nal.
1: Cioè, vuoi in coi un ma chi be il meno e be il meno
0: qua. Oh, fai mia bonga popu ma.
1: Fai mai popu ma.
0: Cioè.
1: Cioè. E ma qua pai lì ne cu pulanga
0: lì. Io e sao lì. E le fu tassi ai se sao. Le ai fa samo ato au fa pena la nga sa o pe foringa mai wa wa sa ulea unga pulanga mele unga pulanga
1: so ole popo ya so ya o que ole ka ke fiu jo ni popo
0: e oi oi
1: oi mako fa al mele o ka vai so le ole
0: pai pai popo a
1: o fa ya ku so ni O aso ia so le kau ke tiu i su ingi popo ako vai a oko.
0: Nga nala.
1: Fai de saka ele e fai i tua fai.
0: Ale pa ale. Fai
1: ule popo.
0: Se vai e tau tia o meu oi tu tamaki.
1: Ia kamaki e nei vai ke vai pape a o. Ele em fai vui ngola la wari e nye misi.
0: Ele e wala. Ale em fai na, ale em fai na ali fur saka i popo na i tua fale. Ele em fai fai na na ola i fafu.
1: Na ola i fafu in e puri fafu il parang in mare fare.
0: Ai oi. Sa ole leia.
1: Ya le kalu si ier ngai vai ya su ma ngai ya.
0: Ngai
1: ya kira kalu ngot top 4 vai su fu.
0: Ya nala.
1: Yo kalu nga ngai ma ngai ya maka maka ole ma kwa i. Yo fo i au ye dunga le pingi di fi ma dolphin.
0: Ya.
1: E
0: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1: Now for a while, I'm going to go to the house. Anyway, ole lang ole ol mele ye ta long ole le diki ole ole ma nga va ya la va
0: ya fu la le na sa ole valu se fu wa minu de tal tanga tama ti no a malo
1: iyo e malo le
0: ta ole le ya
1: la ko la ka lo nga le ko fu mi u ke ya
0: e to sa u tu a ya na e to fo ya tu fa fu wa ya a wole le after ya tu ya va pe na fo
1: ka ko wa ko mo fo ya fa ba ni ya fi ma after ka ko wa lo ko fo I fa mo ba ya so ya na fa mo mo fa ya ma la ga ni ba ya so e ya wo le le after ta u ta I fo la fo le tu e fa mo lo ngo fe ngel ne fi ya fi tu fa mo ni fo le ai nga ya ma cha ya va so fo ya mo ne te ya so fo

E alo to mafo yo na se atulel tatu proklami wa se singa I mauta ngase ngase. Na e tawalunga fo e tatu VOF20. Sa unu mero le loto fo e li poa na neipo le pao

Ole na wa fa fon voltato por clame o si singa i mota ngase ngase le ni foi vai yaso. E amo le ni foi a stofi pe ona masa ni ile tau tua mala una ngal su fon o saltonga. Tato fa mo mo fa malolonga al tato tua. E a mes fo fa ma singa fa ma fan fana fa fa ma fan fananga. Ina yo tato ai nga o lo o. Ya i fa no roanga ma fa vonga. Ya a mes fo ila tu tu ese. Ya ya fa mulia ngal tato tua ya ona to volunga le por kalam me o ase singa imota ngase ngase ya ele tai na fa tor pesele mo mule tuelo fa anga ina ya soifua ya ole ole a ta pena tu ya ile fa ungol ne fo iva ya so mal ne masina ole ya soifua le fionga ya fanga lui tu imba ungo po ta ulua ya ole ya so ta ya o a tuelo no nos furto sanga le ua malanga tu ne nusila ya teroa ya wa foi ya famna twine lo na so ifua ya e ya foi maltinal aina malfanau ya lo fangia le tua ya tu lo so ifua au dia mal manuia le atuang lo wonus fulu ya mawa le so ifua maloloina mau foi malos ya warfia ngai manga ruanga pe atu tali umai ya wale walu tu lava famna tu lo wonus fulu ya ma e malolo toi mo nai vayaso ya fa muniatu le au nanga su fongo sa tonga lo waso ifua fanga ya fa muniatele le tua toi mo ni sta usanga stele mo oi ya le ngata foi lea o fa munianga mo le fionga aso so ifua le fionga ya le ana tu tele mai mai mai ko to senga ya o le foi le ata pena tu mo le fa munatuina ya male famuri ina olona fitu se fulu tausanga le ole a malanga tuisio lato ainga umai Samoa ya mole famuri tuina olona fitu se fulu tausanga isio na fio anga isa napu ya afafonga mai ole uso ole ana tuitele mai mai a maiko tosenga ya famuri tele le tua ilo wasoifua fa lao lao le tua la umo le awia ya esio to ainga toa wa le wala ato malanga umo Samoa ya mori failo ngai no lo waso ifua ya le mato talo ya tulu il so ifua au dia mal mal wala ato ngalo fit fulu to fa popo ni sta usanga stele elo tato tua ya walo so ifua ma ngalue walo so ifua tulu ito taliu mai fo sia so iluma ya tato to e mafuta yo tato lo fo nuai fa manuia fo ile tu fa nga malanga ya wale anga yatu ya male fartua ya masifole nofu alo ya mole famna tuino lo wa soifua ya onai ya soifua na le la taine faptuol pese o le asfarnau ya famnu ya tuwele unanga si ufongo saltonga ya ili neifo iwa yangale fiafi ya manisifole tatu watunu ufafunga mai ya uwa famna tuino la tu wa soifua pe olefo le atapena tu efa ingol neva yaso ya alofangia ele tua le tua olo yei famnu yanga ia faamanuia ma tuluʻi soifua toe maua nisi tausaga ia e maiso soifua maloloina ma le malosi faafouina

Ya ole vinga na le tua e mo moli toi lo fanga fa manuanga ole au langa si ufongo sa o tonga. Ya mo waso soifua ole fionga ya fanga lui tui maungo pota ulua. Ya I nusila ya te roa ya ukilani. Ya e fa pefo ile fionga ya le ana tui tele mai mai mai kouto senga. Leo le amalanga tu ya e fa amna tuina mfa ilunga ina lo na soifua. Ya siona ainga masiona nuu I sanapu. Ya I Samoa ya famoni tele le tua leo to elu sfulu minute on tale le tu la valu ya to pa vo na stime lo to le nanga a le tale na forta to le na ya leo na fam na tua tu ta to telefoni o le va o lu tasi valu valu noiva ya mol ta to numero fo I o le vio F20 ya po numero fo le pa po nei le lotto la stofi o le to lo fanga ile le tale na fo I ya foto du pule ya pe for fantasy me nevan al fiafi mulia to lo fanga ya ya to le uso van fo yo po ya mau mamalu ma se for for to ya mile ya me no fo alo fa fa fo ma futa mai ya fo le to na wa a fo mal malu ya fa va nga lu nga sa fa nga ile mala ma wa mo watu ya le nga to fo le lo fanga mulia to le fionga ya se na fo lava fueta noa a ele pitonu ule o Melton ya emse fortina ya sovika ya to ton fo e fa fonga mai ele o misi lava le fa fonga mai pro kalame ya ai fa pe fo ile sunga ya maunga ya to ton fo ile fa fonga mai fo ni vanga le fiafi ya masion fo tu mo ya to fanga ya mai la unanga su fonga sa tonga le fo ya stofi ya ole aso muli muli fo ilo le tau tua pe no masan yai o aso lulu ma stofi ya lo fa pian tau tua tua ila upolo kalam sa mua le aso lulu le fa le valu a le astofi ya mele tu la lima si ya pa ya foe le tu la valu ya le ua tala le tato le ne ua foe mpa anga ya mai la to foe mfein mafuta mai ya wato e polo kalam yon ne fia fio le VOF20 sa unu mera o le pao po le loto nane iva olu otasi valu valu ono iva tale valu ya no fa pia foe le tato tau ma vai le ne fia fio

0: manuia foi lau mai moanga au fu fuanga le ia tu fa un ol diva ia sur weekend ya le liwa tu to le wanga mai talofa
1: alo palaba
0: ya ma lor soy fu manuia
1: la
0: skalen arwa e o manole sa no a
1: ya o mangole ka kala
0: ya ya vale le va tai hey
1: la si o finele o ke wila
0: ya le le ya
1: a vacula le leongo
0: leondo ya
1: ya ma se furfa
0: o no ma se furmal fa ya mau le le mo te wila
1: e
0: ya vale le fa
1: se o finga nga fa ma o le a suru fu luai a ko elongo se furongo
0: o
1: ya ya bona ta pe mo sa nga ko le tempo le mako
0: au lo o
1: ya le ropo fer po oi oi quick spo
0: oi talo fai
1: ngala lo nga fa ma nguye yo
0: fa mo dia yo e
1: ala suru fu luanga yo ai ta kwa o
0: oi wa tu wala o ma na e fa mo dia tu ya soi fu so walo
1: ya fa kai
0: aso sfu lono oi ato lono sfu lono a
1: a ko lono sfu lono na sulu fu
0: na sulu fu lua ta lo fai ya ya fa mo dia ile tu e mo mo tu lono soi fu
1: yo ngai ko kanga kanga si ka manga mani ko ko
0: no le ai na man nei vi ia le tu na e e ai tanga tanga e tau tu luina a
1: paula vo me alo fo fo ele vi
0: ai e yo ai ne silia el si awal va ve failo la u a awal va failo la u pa ang fo a ya vale lei ya vale lei va tai mano ya ya vale lei va tai ya soy vo soy fo mon lete na lo faila tamo mano mano par poi ele ai ya se fai fatto anga yo mo le fai fatto anga tamalo le ni lo fo nuovi to via il telo to sago ma vai ya ta lo fa se uso ya mo lo to mo lo no malo si ato to sai ai ya ala fo ila na sicila ya auto le tonu le fa fo mo to tele il pitonu lo promero o i se me o Roxbeck Park ya te lo pitonu ato na le sa tala no fo i ave mai tala ai tu langa le olo al fatu angal tamalo sa tau mama fa umel to tele lu au na ai me silvi ia le tua a ya wa levana tau ma vai fo imel fo tua ya portinao le ainga ya wa lango mo mo jesa ya le lava so fu malo lo ina tamalo malo si talo fo toto
1: ya la ko va kula ko mala
0: ya le le mano
1: ya va kula le solo ang mena ko ko
0: ole fitu no mela la chiti ole sfuru luas futolu sfuru onno sfuru fitu sfuru valu
1: oi va ke ya
0: mm
1: le va kula fitu ma sfuru ko fa mole
0: fitu ma sfuru tolu mo mano a
1: i fa mole la
0: ma ya mana ya e fitu ma sfuru tolu le wo yai
1: ya fa kai
0: Mm. Ya, fa ka ko mo pisu po lo fa ko mo el
1: pisu po. Ayo e, sa
0: ola o mate an po numero 3. Mm. Ya, fa ka fa puku po mo le bana. Fa putu, na fa ya. Ya, le foi la fa ilo o dato fa lo loe. Ta o fielo so fa se mo mo sa va no.
1: Ya,
0: le la o mo sama. Ayo e. Ele to e a nga se tu lo nga mu wa no vevela. Ah.
1: Makau
0: ni kama ngah mereka pukir awam bil. Iyo. Nau makala.
1: Ah.
0: Nau iyo. Cao cao alu loe leh yang masih singa ingat tu efai. Ya.
1: Pas kalau loa. Akeh no.
0: Ya boleh leh.
1: Apa?
0: Apa kita? Ya. Maaf termai fak mula fule tu lang ayat tu fak umur ni bayaso.
1: Kenal
0: aku. Kenal enggak? Ya. Leh mano fak soi fua. Ya soi fua.